esperamos al retador 22 28 11 45 55. Ay, la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la,